Ya chula ba sao yang kai kuma kana mat bo sao Ya gra kana mat bo sao Ma chula tu sni su ka Ma ya ga Ma ho ko na ya tu ga nya ni bo long ko mo sa ko chi ya sa ni Ma ya ga la bo long la mo sa cha hang ko ya sa ni da ti sa la ni kai di Oh my God, no, come on, my phone, oh my phone, come on.

0: mung deraka pia aron tegale ang kaisa serung mung manka. Omo mane namo serung mung manka mane ng buskanga agu guitanai. Amti pai tang. Abono once mung no kotor kalaiti sananango. Bele hambai bukuno. Kerung man bagine. Joto jorawo ching omono one suk day. Positive one suk day. Kaham one suk day. Kaham one sumu. Abone otto aboya jinin jingzalno yasagya ba jingzalno kibirek goshia aboni kok yafanka jingzalno goshu ina bono shamadan kalaneni lama rutukmo tamhunaro. Hello, hello, dibar kaham sabanka
1: nang bordoman thaur parani rondon
0: thaurik. Eh, sari, tak hurau jad.
1: Sar, baik, kau kenapa itu, Pak?
0: Eh, sari.
1: Mas, saya balas itu, Pak. Ke sar, tam, nanti, lewinti. Apa, akong kok, nama, nana?
0: Akong kok, bol... Akong kok, bolte?
1: Tu, amana, tiga, sih. Sar, tu, amana, tiga, salai, sar.
0: Neng, tam, kenai, tongka, ang, tukun, semali, ya. Coba, mani, tui,
1: no. Oke, mani, coba, lai, mani, mani, akong, no.
0: Coba, mani, no. Nini bul pan ngi tong hang kang ke chayan chimi nang tiki sa khana pi de khana wi ne call khalai pi do bela ham bai call khalai man ba gi ne chini chini bu chung wan chu go chung chayan chimi no chung serang go chaya ankha ne ne arun khalai tong kang ke le ti bus kang wa gu thang mai ang nai misrom nui kok no wan chu wi ne di kaisa misrom saka kananayo tola kalayo saka kalai kananayo tola kalayo tola kalai phano chebo saka kanani chaito monu bo yakare riya obuno tirak tirak kebo chaito ko kalayo chaito ko paithago bo success bo mo o mai kono chaito mu bo chini aphai nang na dang nai kabang taku te buksu nar bu kreng mana 2326253 kok dung number. Hello,
2: hello sir.
0: Eh lam sogo sabang ka
2: sarang kai mai ta ko porijer sin ai to bo ni ni ji ni ni to bin no pei nai mokol mu pei pai tang jeo ja
0: oho ane kebono mokol mu pei khikal na khikalai na ni ya phia
2: aya mane ani bosa hoek dom nang jak tok tong mani tok pit ngak kata ko mai ta
0: belai hambai da sa dia kon ta ko
2: kai ani ana ni mo to mang kai wa hai ang em na bun ni khamong tang ta nai no ai pa no bigra pa no bu ka ke bigra ya do
0: abunung na nang
2: ang kai ani bu samang nai dalam masa beri masa kay sala no boris wo ya koi kutab college ka kha kay boris bo college no ka kha kay bo sab te no pori na mo song mani dele kena bo khani sok tong ta ko kay boris no abo college ko wa electric electronic computer o o te khair ka do kay tham khlai ta ma ba rang pui sharo ko puso bi meya ko yan kai khorak sa morong ni la para na ni ni na kha kai solo gari na wi pana ko pana la para ipon tru tru suano ni nai yang mani ka kai jokhon ayang bo rai rong bo ti khai mi mani ya ko mani solo gari nai bo ti khai mani ko na aisha kai ni boro ro khai ni mo suna ni jeng khata ko
0: abono borgun chune dormo
2: eka ba hege tenge buni la para ma bo mararia eta ankai kota agi hinkai jugali khai ota eka jugali khai ma bo ka jugali khai ne ro ko chusi logi te jang liya ka hing tha ka eka tum sa yang sarai rong no bo bo ti khai re me dora ekdom e ti kotoma
1: tapi payung mana tu sebab, hewi di mana hayat, hamtap tak kita kan, nak kau payung tu biar mana semua tu.

kamtong di ring tong lang ma kamang ta kote bu kuchong kamtong na bagi rang pusha ajinan bagini buma bu panchi mi nasini tong keno angya bai tong bu chama kalai na ngai chikon chikon lakha pora kalai dong to ti phan chikon chikon kobang ma chama kalai ma no ramdi nang phangsa milo phangsa ra phan kai ni School or tangy payment jagula pono Nike in Kalani Nike in Kalai among my meal of Palibo. Rampusik is a Missa Ajimano. Baitan is Nang money rang of no supermano. Amankari, Samabara, Amanobo, and Palibano. Tetam Clement, Noko Tokro Grimano. Tok tak pun dok di mana tok ruk na thang ju nengar sapung bobai murugi jong na nang nai ako ge ong wa sa sare go sa bun na kin khala kin ka ki sa samung re ka bun ta khu gi si dong na ni phung ke bun ka ri ra na ni rom nai di desi tok ruk ke ke ji wo 600 ta ke ji phal ja 500 ta ke ji phano phal kan ke bsing mi dong Hapang ni sebok to rutung nai no. Sebok maya sa to rutung nai no. Pia, amun sa sekang to buma bopani. No simi nasi buma bopan simi nasi gai tong keta sugia. Bai tiang bu mungsa mungsa kalai nyan nang nai. Tuition kalai nyan nang nai. Tuition kalai manu. Tuition kalai bu. Rampu sya aji manu. Jora no maganang kibia wui. Buma bopan wakisa. Coba kangen ke, belain ham kering nai. Abu, rampusha jita ni buma bu pani bagi ham kering nai abu ya. Nini bu ham kering buma bu pani nukun ham kering. Kaisan nang tuition kalai tong kangen. Koroksa kami ni cerai bu. Hatu perang pusha jorati rime apa nanti. Nini jati bobo